Ebe ndi ko we bo matin la. Ma have Pucci ki wezo. Mwen pa vle spekile a sou sa ki ale la. Fizik pete bagay kon sa. Epi kon nevel la kadou se moun nan ki vin la ete vini de jen mamzel la. Epi lot moun nan ki en fizi we, I pa tene pou fek sa. Don ma have Pucci. Be anko violans kot moun, violans kot jen fam, nou ka we, nou chanje sa ki fet epi Joy, kon di mwen di, mwen pa vle spekile paske mwen pa sav ki sa, Pucci pou ki wezo. Mwen pa sa justifiye sa, a pyes kalite manye. Pyes kalite manye. Epi mwen ka sopli, mwen ka fa apel pou moun ki konet sa ki fet. Bay polis. Enfomasyon. Pou sa tiye sebouk sa asouchime. Ko di mwen di, epi mwen di ye. Yeah. Es ou kay kota an moun fe se ou sa? Es ou kay kota an moun fe maman ou sa? Es ou kay kota si an moun fe jan ou sa? Es ou kay kota si an moun fe piyes mam fami ou sa? Sou pa vley an moun fe fami ou sa? Tapi souple. Pa fe fami an lot moun sa. Sa ki bo pou mati wen, I bo pou mati wen. Nou pa vley bay fami nou jenewasyon nou. An nou pa vley bay fami pi jenewasyon an lot moun. Bon, lisa vote. Se sa mozadou, lame bel, navigye. An pil ha eseye fe sa ou kadi la, me mwen ka sweto tout sikse ki ni. Le mwen ni an ved ki dimi dlo, mwen pa kakade yi si dimi vid. Mwen kakade yi si dimi ple. Kwa, mwen ka sipo tou, naba ou sipo. Paske si mwen sa, si fig la sa mene la anviye, mwen ni do twa akte, na yi mette fig an di den. Paske, yon la jan pa twa. Kwa, mwen ka sweto tout sa ki bon. An eseye gade sou sa ou esesite lizin fig an set lisi. Sa, te kaya bon bagay, bon nou, an set lisi, ok? Epi yo site mwen felicite gouvernement, epi eman hipolit, epi se lòt zate moun nan ki la pou ka felicite, pou ka koumanse zafè kote dwa jen moun mamay. Pou konèt ki sa ki la pou yo, ki sa yo sipoze ka fè, ki dwa yo. Kakwe sa san bon bagay. Paske top souvenman, top pas dwa ka fè asou ti mamayi, jen moun aset lisi. Epi mwen kakite sa la la. Mersi anpil ou sa jen, epi mwen kon dem matè a mem lè a. Kote nan ni nouvel, epi mwen kaj bayi, pou ipi nyon mwen asou nouvel la. Mersi anpil. A chome ka fe 10 minute la ka desan apwe 6 e pou sav ki la ye. Misye li yo ki la gap piye ou. Sa la, se pou ou. Dose.